0: kang bato. Cakap sa jawa.
1: Kiba daw, may tanangakan hindi din. Siyok ba na? Frequency 103.7 atau 89.4 MHz di Labuan FM.
2: Ididi, siyok ba na?